kwe obianwa papa obian sawo aya won afriti tetiri pasi da tetiri na won da su yo nyankopon oto ma kwa ya don tutu bi enye ye mi bi sasa wan kra no ne wo se ye yi ma nyankopon ay

Damikasa radinye bi mamia Anasia na me aye bonia aye fu Senya radia do moi Nanga mani mabasio Nasu sadia ni pani na wo na radie Wadi sa mo ani mo nyamwe